lang ang kalingan niya. Anang ganyan ang liyabi niya, yun na mawagalang, alin maam nga burangan ang kalingan niya, dere dere ang kalingan niya. Liyabi na, liyabi niya, ba umalong ganyan, anang ganyan.

0: nin bi yaay bala wawa bungini nin bi yaay bala wawa bungini one gal wara wuru yira company chidi company
1: ayan ba mar mar jang ay garangan ka jam nalang ka nangar ngoy ayan ba